0: umuko wango wafiri mwana wawe ijukuru wange wafiri kino cha ijo kandi nagwa mwiriwalo liya mhoro
1: nambi
0: ni manisa wa chapa sene.

bagana umusaraba kutemaho umusoro. Abandi usanga gonza nitugamba umusoro ba munyu manya sabun aruna abata.

chiri kwa mumbisi. Hati nawe, naza radio, ashomesa, munichitamba, endwaraji, echineji, echineji. Akatamuka tango skache. Deni nana majan. Nangoji, akawe omudramu na atamukiri ya mwani ingibiriza za tango uzi. Meneja tu mubazi. Menu ori ni oru, tarimu mubazi. Kwa nga ya arugia radio, na ajirani katamba A, B, C, D. Bantumu, ye jende serizi. Nwaza kutia, omurisache inakozri, andwara za marere ga kutamba. Amarere, nigatamba, echinyampu. Wono nyampa gurika, ronda marere, oganena anene, okunyampa gurika no okureko. Which means, echo kunywa cheye, nichitambe ndwaremwe, echinyampu. Okunyampa gurika. Men, kwa nga ya adia radio, na agambe miti, agambe ndwara, waura bakusha mesenduara, no jirango guno mubazi. Kwa nga timi bazi, baitu nyowe, ni nkoro mubazi, nyo mko zire mibazi, nyo ni dokta, mumanyire, kasoma kurungi, ebitaba ndi nedyo, kani kasoma habu. That's why, ebi okunywa biyange tibi kunurir, guri mubazi. Ebi okunywa biyange mubazi, for example, mukama na yamba, ejanjaba muno, endwire ya arusazi hamuna araji. Mukama na yamba ne tamba arusazi, egarge tamba na araje, ninga shefumbi. Omurire wa arusazi, ronda mukama na yamba, burikiro, inywa chupa, ibiri. Isatu, burikiro, nyenchakara kachupa kamu, emisana kachupa kamu, nekiro, akachupa kamu, rundi ruwebaju. Omara wiki emu yonka, arusazi jagenda, garuanga de, ninkurahira, mukama na yamba, nomubazi, gwa arusazi. Genda, ogure mukama na yamba, ojakire ndwire ya arusazi. Nindoro inekizibu cha arusazi. Arusaze kuruma buri kiro. Kusaba wewe, ni nkweshe njerezi. Ezo arusaze ni za kuita. Ronda, mukama na yamba, onyewusha tiburizobu, umbande, eme, noza kuchire nduara, yawe, ya arusaze. Deni, alefumbi, araje. Ronda, mukama na yamba, onyewusha tiburizobu, umaresa andibiri, araje, neza kujenda. Deni, maruire, mukama na yamba, neyomba kozia, omubiri gwawe eyame bichafu eyame birofa ebikwenda kureta endwire omagara gawe so ni kirinza harimu bode kirinza deni katekamu immune boosters zinu ziku

baria. Yujendondo onvironde birimu. Mbwe eshane ya hozana. Neja kuyamba kureka ngo amatanga gatebeka naje kurujumuno. Gagaruko muteka amashemererwa. Gagaruka gasya mukumu kya. Mbwe no muteka ni sa program. Oko ahimbe ni tamborora. Aro ekintu kinjumbwi. Kandi nico nandikwenda ngo ngambeho dero nyakiro umushaho mugenzi wanje ayo abongere yo abashomore munonga umutekanisa program aba ryo kwabera abaturikirize umuntu nabayine emekago yeye ayine banywani beye nango no kubayamba ari kubayamba umushonga zitari zimwe na zimwe oba no mushisha oba no mukazi Konkachi mara kurwara yahinga merwa endwara ekamukanda mirage kurungi munonga ngu ya mwisachi tayetorora abantu batere nduru abantu bakunganya sente bari kwenda kumushendekere

Itikaniza manyumzini wawe. Itikaniza manyumzini wawe. Itikaniza manyumzini wawe. Hakeke si radio.

Queen wa mami hajira ngo welcome DJ nyondi presenter. Eh ba DJ ni bana abe misumari, abe mishoku zo. Bituna yonda jibasa. Naenda gabasa gana mabale ganu eh. Leka kutina. Abaye baramukujanaho. Baramukujanaho. Otherwise, leka tugaruke tuti abazini kuna gamba ngo mbine mucombe ko kanda bari abari online ubaha TikTok mu kubareba. Eh mwabarebire kaliso guma choma byona ndi kubireta. Manya bese wanyabiki big bese mama nyabo guma choma kamba kuletere mukire kacho just oyetegeza abakutamusente ndi kujana amwe na umutatina ninza kubakona mu namunonga bese ndira ntibi za zo kubanza akaruka abeye kandi by the way tacha ro kusandara bakuzana zana omushawa oyisembira antebe yo kubanza ari kutinde ntindo akombe kebifige mpunu ejya batura iwo cyazana zana. Vamos.

production. Lemera ku program eriyaji manyo muyimbi wo njagala nnyo nange sijivako njibelako. Buli lwa kusatu okuba ku sawa mukaga paka ku machia kesho ngoma ku ngoma. Nyabo! Kobatechi.

0: Jora jie kolera. Olende veru njora vye kolera.
1: Kiria.
0: So, nemu ha, ha koraba yoko zile.
1: Ndijo korabo ni bajeta itima. Kajikora na King Wise. Niyo, oh. Niyo odia ina sochiro kujira kale nguna nyenza studio.
0: Nisho wa sochiro chizine chi?
1: Nisho chizine. Itima.
0: Itima.
1: Itima. Nicho chesho ngu chituwa soo chile kujangu. Nito tuza mikrofoni.
0: Mwaka chi.
1: Mwaka nkume birabiri na gumwe.
0: Kunika likatuli. This is